0: السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي جوليدي بوكي طالبي بوكي تيلي سبيكتاتور ييغا خا مني نيو سيتان نونغ لين دي نويو في تي برب تيد بيغا خا مني مودي بوخات المبارك دي باك بيغا خا مانتني بي كي لاكو تيد كي شيخنا احمد الخديم ديف فوكي اتاك جوروم غيناو بومو جوغي تي ليغي بروم بي سبحانه وتعالى تي اتوم 1912 مودي نجارم bi nga xamanteni bi serigne touba khadim rasoul joge na cien jolof te don wax wayam bu sel wu mag wo nga xamne moy ndamul l'islam xamne ramu maziri ila njurbel la da latasin law hayanu zirama fi sirama ram pak bobu ci lañ taxaw tay ji di len fi nuyu di jital ci nuyo bi jeewri ñu yoon wi nak di serigne touba cheikh sidil mukhtar khalif general kul mourid di ñaan sun borom gën ko fa yagal lol te doliko ak wër di len nuyu itam ci touru serigne ahmadoul mukhtar mi nga xamne tay ji moy jeewri ñi ker cheikh mahamadoul mustapha al karim di len nuyu ci touru njabotam gi di serigne abdoul fatah gayne fatma ak serigne cheikh mbake madina ak sen dom di senou seut di serigne mustapha mohammed ak mbollem njabotou serigne mustapha modou mustapha gep bokki ñu nek ci pak bu am solo ngeen jakarlo ak fu tedd fu am solo su so xamanteni bi mbollem li yalla gërem ci jamono serigne touba tek nañ fi sen tank ci bama waxe ne mbollem li yalla gërem tek nañ fi sen tank yang koy tambalé ci ku tedd ki di magu magni di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko ne xamna ne bërepp bi ñëw na fi fekk fi serigne touba khadim rasoul waye ahlu badar ñi nga xamne ñoo doon andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fofu ndamul serigne touba gën fe feñe ndax serigne touba neena bima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feño ci sama pak be di touba te bobu dem ak mo ci geejgi de sama bëgg mo doon bokku ci ñooñu bokku ci ñi andandom yoy nga xamne ku gis yonent bi gis leen te bu ëllëgé kenn ku leen di gëna mag daraja du am sama bëgg bëgg mo doon loola waye yonent bi sallallahu alaihi wasallam fofé lam waxon serigne touba moy fi de ku massa liggé ba tollu fi nga tollu ñu feño ko ni ñu ko feño bëgg bëgg moy bokku ci ñooña waye ku ne xamne serigne touba khadim rasoul bi mi ñew ci pakk bi jéggi na ñooña ba nga xamanté dem na ba ag ci wax ne damma ayati li ayati llah té lolou moko ñëk wax ci kaw suuf sama dundigé ak dundug yalla gi mom lañ tampalé muy ben demal na ba ag wax na itam ñoñé doon liggéel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bis naka tay may seen jëwriñ ndax may khadim rasulullah la hadha abdullah khadim rasul dunya wa ukhra izmatan wa khair rasul lolou señ touba bi ñëwé ci pak bi la dajalé lolou bi ñëwé ci pak bi mbolém lum doon bëgg ci aduna ci lako am ndax fi la waxé na malakani dunya wa ukhra samadu ma hindahu li qaruhu muhammad aduna ak alakhirah li ci nek yalla tek nako ci loxol yonent bi tan la ci gën mu tek ko ci sama loxo fi la serigne touba khadim wa rasul waxe ne dimam wara hasri ladallahi fi yadi wa marumtuhu min malikin khadim alani lu yalla mësa bind nga am ngay noy wala nga am bakkan sa bakkan sun borom tak na ci ak bum tek ko ci sama loxo man khadim rasul kon man na serigne touba ci pak bi la amé lepp lu mu bëgg pak bi nga xamanteni bi ku na xamne serigne touba khadim rasul nit yalla yep fek nañ ko fi mag ñi gëna min jaarim gëna xam li xew ci pak bi da nañ wax na ko massa di dox ci soufu pak bi da nga nan ndax duma dajé ak jibril ndax lan min ci lamiñu señ touba mu nan negal ma laaj ko sa borom ak jibril neena yalla neena yonent bi neena kon ci pak bi nga xamanteni ci lañ taxaw tay moy pak bi gëna mag ci kaw souf ndax mom la señ touba wax na al buqhatul mubarak señ touba neena bima joggé ci en jollof jëm ci ndiarim touba bi jital ma defé na dañu jital sen prisonnier de guerre ta fekk na boba ñu jital ko xamanteni bi rafiqi kitabullah wal mustafa nabi andando wu mak touba bi gisuma len man ma nge and ak tereb yalla bi ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waye nak and ak ahlu badr gog nga xamanteni bi ñom lama yalla bolel ma jëm ci pak bi serign bi neena bu may jup pak bi de mbollem pak aduna yi mo ci gëna lendem waye kere bama fi tege sama tank mo gëna leer ci mbollem pak aduna yi ndax lan li fi serign touba khadim rasoul am ko ci ben pak ci kaw suuf fukki at ak juroom serign touba def nako jaarem mbollem walli yi fekk nañ fi serign touba mbollem aqtab yi fekk nañ fi serign touba mbollem nit yalla yi gëna mag ci kaw suuf yépp fekk nañ ci pak bi serigne touba khadim rasoul te ko fi massa fekk aajo la fi indi te kenn ku ci nek ba ngay delu sa aajo fajuna kon nak ñogi jaarem ngir lan ngir wajal nak bis bo xamanteni bi ku ne xamne fi la xewé won ci jaarem serigne touba khadim rasoul ci jaarem gi la fi gonté ngonuk talata jëm alarba wuti touba muy dëkk bi mu bëgëna gëna bëgg ci kaw suuf dëkk bi nga xamne fa la takkawon ak la xassayen jëm ci borom subhanahu wa ta'ala waye ci dekk bi nak la domam ja takke mom ak la xassayen jëm ci serigne touba khadim rasoul ndax touba la serigne touba takke ak la xassayen jëm ci yalla waye ndiarem la serigne modou mustapha takke ak la xassayen jëm ci serigne touba ngir lan moy bis bimu ñewé touba ndiarem fekk fi serigne touba fekk ko ci neeg bi nga xamne da ngeen jakarlo ak mom serigne touba teud ci basangam ga ci rombu ñanam ga fam ñaari loxom yi tek ci deñum ba waxna julli na tisbar te takusan fekk ko fi jëm ngi ni yo xamne nak kenn doyu ko ci kudum muhammadul mustafa di tawam ba jëlal mako fi yobul mako touba te bu xaddam serigne mudou mustafa kéro mom laalé buntu ba fekk jëmi serigne touba ja teud mu wor ko ne dogal sun borom ñew na ci mom serigne mudou sa xamne tay ji moy jëmi serigne touba khadim rasul ci kawsu lolu motax ma wax ne ci pak bi la takke ak la xassayam jëm ci serigne touba bis bobu nga xamne nak ci le serigne mudou mustafa rango garati serigne touba yep yoon wi tege ci loxom njabotu serigne touba gi tege ci loxom dong yep tege ci loxom serigne mudou mustafa tay yor batu yoon wi di def di dindi bis bobu le cheikh mohammed mustafa wax ne bis la bo xamne dutuma ko fatte ci kaw suuf bis la bo xamne sa yeen ci aksi waté dana dello wat njukkal serigne touba khadim rasoul dana wat dello wat njukkal sun borom subhanahu wa ta'ala waye dana santal serigne touba ci nan la koy santé ci jang alquran jang ay khasside def ay salatu ala nabi def ay bernde waye engagé ci nak ci lim gëna bëgg ma tabaxal ko ko waye nak serigne touba khadim rasoul lum ñaanal boromam moy juma jo xamanteni bi fu way tollu ci aduna bi diko seen serigne mudou mustafa nako bis bobu la tambali ligéyam bi nga xamanteni bi fasna yene may fondation bi ku ñew tege ci sama kaw serigne mudou mustafa jikoy jabot la wan nit ñi ndax da teud ci suuf mbollem lu ñewati ci yoonu mu rek ci kaw serigne mudou mustafa la tege juma yi touba ba nim noppé yokku ba ak liñ ci yokkat ba li ci serigne mudou mustafa serigne ahmadou serigne sidi mukhtar tambali yalla ag ak jam lepp ci jëmmi serigne mudou mustafa la tege ndax mo teud ci suuf ne lañ man attal na lepp serigne mudou mustafa naal juma ji tol nonu ngir liggeel serigne touba diko wote nak ci bis bi nga xamne moy sirona maram di ñaar fukki fan ci tam xarit bi di bes bi nga xamne ci lay sante serigne touba khadim rasoul ci lay fatali ko serigne touba khadim rasoul lolou motax ñu jog tay bokk yi and ak yeen ci bokhatul mubarak bëgg leena won pak bi nga xamanteni bi jarna joge fune diko setti jarna daj lune it ngir aksi ci pak bi fofu tek sa tank ci sofu bokhatul mubarak tek nga ko fuko serigne touba tegon wala lenn ci sahaba yonent bi tek ko fi wala lenn ci goor yalla yi topon serigne touba tek ko fi ndax fi la serigne touba am fukki at ak juroom aduna bepp fek ko fi ñi yalla jéggal ñepp fek ko fi serigne touba def fi lune kon bokk yi ñu and ak yeen wan len li nga xamanteni bi moy buqhatul mubarak
1: cheikh mustafa ya ne khan dal nga xel wa man nga ruuy fi akulon jabal sa bay wa mat gumba yi bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay jangay kula daw nga dab kula fay nga fay le ta do no fay mbolem jirim yek baye ay seni baye ya nuy teral ya nuy yeuram di nu may deram ya nuy defal ya nuy defal ya ay genn way
0: ñu ngi ci neeg bu tedd nak bo xamne bu ngeen jakarlo ak gal yi da ngeen xamne yi gal mom ku tedd ki cheikhna ahmadul khadim rek lay mandar gal xam ngeen ne bo xole kel yi xamne legi lu amatul ci aduna bi waye xamne yi keul amna loxo bu tedd bu daan dem melne yi moy ndabi ciosan yi nga xamne mom la ku tedd gi cheikhuna ahmadul khadim daan yor kan na ne itam ku xol satale yi xamne amna jeexital lol barabu ngi ni bu tedd bo xamanteni bi lepp barabi serigne touba la waye bu ngeen ñewé ci waxande yi xamne fi lu fi upp ci li joge ci geej gi la bok ndax waxandew ben jappu di ben loxo wax nañ ne moy yi señ bi yobone ci geej gi ndax amutan ko ko daan jappale moy wepp wax ne wo gis rek mu am jappu kay ci digg ba rek xamal ne ben jappu la señ bi mom la daan liggeelu ndax moy yim daan ngab kon yi ay jeexetal la yo xamne gis ngeen ko ay téré ci nek yépp di téré señ bi yo xamanteni bi amna jeex mu ngi nonu waaw gis ngeen waxane yaangi ni lepp liggeey señ bi la amu ci ben bo xamanteni bi gis ngeen ko ni lepp ay bagage ci serigne bi la gis ngeen waxande yi ñom ñepp ben loxo lañ am waaw moy gali serigne bi mu da nga bal way li rek doyna tektal ci njambaruk serigne bi jëm jëenam tuté ak fitna jim nekkon ci waxande yi da daan duy ay téré ba fess del waye bu jog joté rek té boba armée bi duñ tok ben place camp buñ ko tek bu ëllëgë ñu déplacer benen waye fitna moy ngabal bopam ay waxandem di jak jakki diko yobbu boba amul kenn loolu taxon seyeb la doon wax naan fam taxawon di ñaan kenn ku neewon ci ginaam naan ko amine neeku fawon ndax bu amon ku koy waxal amine am ko ko jappal gal yi waye melnu mom rek kon yaakar na ne ndiaré ma ngi ni bokk yi di barabi siar yu mak fukki at ak juroom du chaxan te bagage serigne touba yeb fi la ko fek amul fenn fu mu batale won ben bagage ginaaw bu mu joge ci geej gi bagage diko nekkal fenn ndax genn keur la amon muy fi ben barab la amon muy fi njabotam gep fi lañ nekkon yakarna bu ndiakarlo ak keul bi itam da nañ xamni yi dal moy ndabi ciosan yi ndabi serigne touba ciosan yi original yi ño nek ni gis ngeen ko li ben ndiap rek lay am serigne bi amul ben bagage bu am ñaari ndiap amune ki bu ko bëgge fop ci loxo bi rek la koy fop jog dem waaw lolu moy tektale ab liggeyam waaw bokk yi noko gis fatafor mag ñepp da ngay deg ñaan bu massa tal fatafor ba waaw di moy fatafor mbokk yi ciosan bu den legi sondel lañuy def fi ay sondel mu wër ko bari lol fu nek di tak waaw di ay lampe yi leral yakana ne buñ ko xolé danañ ko xol moy estuar bu yaatu yakana ne itam ku min tarixu yoon wi da nga min ay jafira ay kamil ak ay jafira li di maxtu mo xamne cheikh mahmoud mustapha al karim moko dan tak yakana bokki nak fi gaay ak seguñ fi ci jamono dem ko dan tak nga xamanteni bi ko xam cheikh mahmoud mustapha xam ko ci kalagu jek ak maxtu ma waaw bu massa sol grand bubam yi nga xamne ci dojor bi lay yam wek kalam gi nga xamne day melni kuy bëgg dem tol wek ko maxtu mam mi mbolo mi lu bari nga seen ko ci kanam mu ne ci yakana lu massa santane yoonu murid dara du ci dess koku moy cheikh mahmoud mustapha mi ngi jot yoonu murid ci ñeen fukki atam mi ngi genn aduna ci juroom ben fukki manki ben liggey fi lo xamne histoire lutu ko baye bu mukk lolu li lepp ci ay jeexitalam la ak lu ko seigne touba batale won kanane kon bokki noko gis ngeen li mi ngi ndiarem boy gis ngeen ko ni niñ len ko wone won rek li lepp ay galé ku tedd ki la amu ci genn gal go xamne nak defut gal gu nek da def ba fess del wa mi ngi ni gal gu ci nek dafa duy ba fess del ay barkel rek ci de gis ngeen jafira gi ni bokki jafira gi ni lu yagg deg ku melne gor gui sa xewartal ñu melne ñom da nañ liggé ay jafira gis ngeen ko ni muy lo xamanteni bi amna ciosan batay nga xam da dan fekk doomi geer yi mu liggé loléen ay jafira fekk doomi ñaño yi mu bind loléen ay kamil koku moy serigne touba defar rek ko taxona jëp ku ma sa ñew ku ne defaral na la da na wax ne ku bayyi saw askan ñew ci man bo di ke dina la defaral sa bop defaral la saw askan bo deme ñu top la koku moy serigne touba bokki ku ne xamne ne musta am waxtu wo xamanteni bi du day and ak njappam mom serigne touba bim gene ci caisse gi fekk am ci ñu tedd ni ku toyal ndox fi baram ngir doon waj doon di japp serigne bi def ko ne kamilu alquran kenn du ko toyal waye lim lay téré da ngay fekk mom du ci laal dara lim lay diggal da ngay fekk du ci jog bu fekkone serigne bi da nan kenn du japp ci caisse gi ba nopp mom difi japp dañuy wax ne mo ngi toyal kamil waye gis ngeen mom fi la daan jappé ku tedd ki gis ngeen ko ni bu daan japp fi la daan timélé tankam bi li du gene gal goga rek fi la daan timélé tankam bi ndox mi senn ci bir waw ne li ndox ma daan senn ci bir su ko defé buñ noppé ñu upp ko dem sét baram bu sedd wala talibé yi jëfëndiko ko waye gis ngeen légui ñi ngi kéré ay robinet jappukaay muy am lenen yoy bi ko Seigne Touba di wut réew mi agagu ci té réew mi mënu ñoo développé ba romb li Seigne Touba ni la daan def timé fa tankam bu sel ba wét yépp tankam bu sel ba tim na ci mu daan ci japp ngir wajal laal li wax nañ ni itam gis ngeen gal gi xam ngeen dañ ko xop wét gu nek waye wax nañ ko tedd ki li mom téena ci gal gi bataay mom gi gal wax nañ ne téena ci loxom bu tedd bi bataay yëkëti ko waye li rek limay wax rek doyna sëkk ci njambaram galuk Seigne Touba gi gal yépp ben loxo la am waye ku na xamne loxo ba reeyutun ko xol li xamne as loxo ci daan dugg waye loxo sa lo xamne señab lat non ku ma sa jox loxo nga xamne kilifa téena la amul ben loxo bu muy téé borom mëna jëm fenn la loxo bay tut katanu sun borom la koy khudratu mako joxon katanam kon koku moy Seigne Touba bokki ndiaré mi ngi ni di barab bu sel bo xamne bu ko kenn di rombu barabu gis ngeen ku melni Seigne Cheikh Fatta ko job buñ ma saxne ministre Seigne Touba yi li lepp paka ko daan defar amu ci lu machine daan defar paka lañ daan yor yettal ko ay lal yettal ko ay table décorer ko nak ba fiñu tol tembe civilisation aduna mën ta rombu li buñ ko genné waton yobbu ko ci foire yi gëna mag danañ xamné jeexetal ngi ni way jeexetalu l'islam nak Seigne Touba jeexetalam lepp l'islam la lepp day delu ci yalla liñ gis fi lepp mandargal lu jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala rek la amul len lum dajal lu wessu gal guuy defi téré table juuy defi ay gal fatafor bu muy ki fu muy jappé kamilu alquran bu muy jangé way lenen gisunuko mo taxone mune sama lepp da delu wat ci yalla Seigne Touba neena man sama sun borom subhanahu wa ta'ala jawartu bil furqan rabbi al mu'in sama khassidi gi ñuy wax jawartu ci la dekkale ak sama borom subhanahu wa ta'ala ci bir kamilam bu nek alquranul karim ci la dekkale ak yalla kon Seigne Touba mi ngi nonu ndiaram mi ngi nonu bokki ndiaram du fu ñuy romb fu Seigne Touba def fukki at ak juroom def fa lu ne dana wax ne bi may jup soufu ndiaram mo gëna lendeum ci pakki ci aduna waye bima ci accès mo gëna leer ci pakki ci aduna bi tuddé ko bu khatul mubarak wax ne baraba ngi ni bo xamne touba bi dañu japp ne prisonnier lañ fi indi waye tay buñ xamal li ma fi fek konté da ngeen daw rombu ndiarém way duñ ma fi bayyi way bi Serigne Touba nekk ndiarém na gis ngeen tawam bu sel ba soxna fatidia la fi ñëk andi nako fatimatu dama bëgg nga nekk fi di ma tarbiyal jigen ñi kërru soxna fatidia bo démé 1912 rek ca nekk mo tollo atum Serigne Touba bi ñëw ndiarém Serigne Touba di défar goor ñi jox soxna fatidia muy défar jigen ñi waye waxon na fi né buñ démé ba bis penc da ngeen xamné sama ñaar ñama andalon ca Touba ay jambar lañ ñoñu wané nañ ko ci yoon wi moy kan soxna Mintelo soxna Obusso soxna Mintelo mo meñ Cheikh Mamadou Mustapha Al Karim non bu ëllëgé nib gëwël di défalup sangam dana ko def ci Amintelo bu ñepp nit ak dina Malaka TV waye boba nak luma man ci goor ñi Obusso dana ko man ci jigen ñi ñoñ ñoñu ko jaayante and ak Serigne Touba ci Touba je wa bokk yi li ñu gis yaakaar na né li moy léssa nak léssa dëgg moy li yi naari gandaar yi daan rab nga xamanteni bi dañ daan fop ay bant yatt ko bam set muy bant yu sew bant yu amna yo xamne yu ndax bant gënal yene yi nga xamanteni bi dañ koy dindé ci barax bi téé nak ci dit ga mom lañuy téé défal ko ni rab bu rafet daan ko andil Serigne Touba rom basang yi la Serigne Touba daan lal ci négam yoyu nga xamne fi la ko yonent bi daan fek li moy jëfëndiko Serigne Touba yi la daan jëfëndiko muy lo xamne jéxagul mi ngi ndiarém mbokk yi ndiarém barabu sel ngi ni basang yi fu ne Serigne Touba tok na ci li ay nit yalla ko daan liggéey diko andil Serigne Touba lepp nak xamnañ ne saytuk cheikh mahamoudou mustapha al karim ci farlu serigne cheikh ahmadou mbake gaynde fatima mo fi bayyi bagage yi ba neug ni kon buñu deugmalat bis bi serigne touba joge won ndiarém jëm touba war nañ leena wan li serigne touba bayyi ndiarém sako dem touba bokk yi
2: ya kitab al karim anta habibi wa khalili wa kunta khabdu tabibi serigne touba bu massa defar al qur'an tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam julli ci boromam subhanahu wa ta'ala ci lal yi lako dante tim ko nak bu tangé mo lem ab ser ba mu deugur mu tim ko diko upp diko tag nak nako ya kitab al karim anta habibi serigne touba ki la defon modi doctoram ki la defon modi ab sopem ki moko dan jaral legay li nit ñi def legui di dagu sa morom serigne touba al qur'an la dan dagu mom nak lepp neena wax ne daf yi wajal bi neena jiñ ak ñoddi ci téré bi rek la koy defé moy téré al qur'an lal yi la ko serigne touba dan defal serigne cheikh fatta ko jom mi ngi di deg lal yi lañ dan defar ak ñim andalon and ko ak ku melne serigne mbacke diouf ak ñi gone yim yoron ci bir keur ga boba waye gis ngeen gal yaangi ni gal yep gal yi serigne touba la li gëna yéme do ci gis genn gal gu am ñaari ñap genn rek mo koy fabal bopam ngir jom ji ak posté fa amul kenn ku muy sukkandiko ci yow naan la defal ma dara gis ngeen ko téré yaangi ni alquran rek ci da dem mom la daan wax gis ngeen ko téré alquran rek ci ne jafire yaangi ni jafire bu ne dang ko jafire ju ne dang ko def yo xamne mag ñeko daan defar gis nga ko alquran yaangi ni alquran waaw gis nga waxna deug waxna deug xéti jafire yi gis nga seigne mor xéti jafire yu bokku di waaw jafire gis nga ko xéti yu bokku di gis nga bi jafira lepp dañ li lepp loxo ko daan def nak amu ci len lo xamne machine koy def muy bagage ci serigne bi yépp nak serigne bi danako laal ak loxom
3: nako serigne touba defan rek nako serigne mo sa defé war balé ko ni kër gi na serigne mo sa da wax ni kër gi buñ ko def kër kër gi jakkal ak kaggu buñ ko def kaggu ak kaggu buñ ko def kër waral ci mo sa sa ci fé to tera sam bele kër gi da ko da war da ko da ci ar ci rek di ko war mal lolu

balé di ñukuy xéñ to raw ngir ngëm gu wër ge fi mourid ak deug gi ne fi mourid moy ki ko def ci mourid cheikh ibrahim moy ki tax lu raw modonu sayyiduna omar mbeur ma to joon tax ya tazar modonu sayyiduna omar mbeur ma to joon tax ya tazar bo ay babar janna bila no dal bakaw jeggin yu reuy fi mourid ak yar bu reuy di fi mourid moy ki ko def ci nun mourid mo fop serigne batek fakaw monu tere yow yonina motax banu nuyo diram motax wek ahmadou dam baaji fetal mu dal di ciaw modanu dagganuy rasul fanu tegon ngam ci rasul mu fam mu def ni ngam rasul ban mana aw ci yoonu raw mo mos lu ken mos la mos yeugal mi ndefi banu mos fal ndaga mo di sunu xos tonu mosal mus mu ci raw mbolem xerign bu tok ko ay dong nga tok ci su bayaw mbolem xerign bu tok bagaw sey donga dok su bayaw xamal ka tax nga am ko yow fatay miram du ngor ci yow molem serigne bu am itay te nga gërem cheikh ibrahim te bul ko et nga way xamal la tax nga am ko yow amana amana tey ku dina xam riri miram tax ko di

ay ki tax mu am rijal yi so bi mom ba tax mu raw kuy joxe fal yow la di roy kuy joxe fal yow la di roy ndab yepp ya di ki ko di ya jox serign bi ba mu may la ay mayam nga jënd raw yow xaar nga ba xoti ba babur bi jox la beppi bax nga jënd gën xorom bu bax bu ba ko lepp jënd raw ya ci bu teggi ci bu dun ya fop la gaaya jitu won doon wu ta akon fa won sa ngeen di wi ba yag yow beccëg la ke guddi sikar bu bakarot ba jot fajar fop si miñam wa dekke gor barom bu mbar yey sakku raw bolé juddom aku ngoram jebal serign bi wup karam te soxlawul lu dul ngoram ba bamba fop ko tek fa kaw tana ko cheikh ibra geureum na la bu wer yalla geureum na la bu wer yonen geureum na la xa ba yef yow cheikh ibrahim fall mo jom lu kan mo la jom mu jom ci mam lu mag la jom ci genn goor bu mosa jëf jox ko.

jep kuy murid mo tax ku nek nan murid tari xeye fu xam ko yaw moy ganjar ak yonu murid moy ganjar ak yonu murid ganji takayel kuy murid fal ndaga mom beppam murid ko de waja dal di raw lampay ke jof lu gan lu ne gërëm ko war na nit ku ne sigal na rew.

sabu sartia moy kino tek ci yanu raw ni bantu tut bamba tek ya cheikh ibra do tu bek ngir ko di te yande ma ci tab yan la mun doño ko yaw kuy bañ ko tud bamba tek ya cheikh ibra do tu bek ngir ko di te yande ba tek tab yan ci mun la ñak

jamono yi serigne touba nekké keur gu mak ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama wëlëré day mbirum lamb mbolé mbir yi nekk fi danaleen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi daal ni bërepp jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga daal di joxoñ armel ya ne ko ana no def ak mbir mi daal ni tëdd fi

am nataalu wet mag bu doon xëccoog ay pël suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pël ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nanguwaale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

0: ñak ci defar bakkan ak selal ko ak dox jëm ci yalla loolu lu am ci islaay la ci alquran gis ni sayyidna khudar kërëm bi sayyidna musa alayhi salam ñëw ci mom dib yonent da ko wax ne ko hal tabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushdan ndax man na la top di sa talibé nga jangal ma ci li nga yalla jangal te moy rusd bu len faté ni rusd moy mursid moy serigne tarbiya mom la sun borom waxane wa may yudlil falan tajid lahu waliya mursida sayyidna khudar ne ko innaka lan tastati'a ma'i sabran yow mun ñu and wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhib bihi khubran moy yow limay def do ko xam te man kuma andal duma nangu ngay laaj ba ngay wax sayyidna musa nangu lepp sa tajidu ni insha allah sabiran wala a'fi laka amran duma la moy lol moy jeppal na la sa bop loma digal ma def ko loma tere ma bayiko rek khudar sayyidna khudar ne ko fa in tabatani fala tasalni an shay'in hatta uhdith laka minhu dhikran buñ ande bul laaj bul jema yingal dara togal rek luma la def lo nga def ko fofu moy aslu de nga ngir mu ne ba ci jang alquran kep ko xamni beug nga jël kawin bi rek di jang alquran da nga tene add ca nako yunus bi alayhi salam don jangale mom ahkamu tajwid faw nga am serigne ci lool ngir mu ne ba ci metti yi rek faw ku ci jefandiko len faw mu am ab serigne ci lolé bo bëggon dugg ci minité wala ngay yett wala ngay teug faw nga am ci ko lako jangal bo xey rek ubbi sa atelier di ci doxal motax serigne mën ta ñak am ci say lu bari itam lo xamni indi won nañ ci ay yu bari ñu ko mëna bandalo wattabi shabila man anaba ilay arrahman fas'al bihi khabiran wala yunabbi'uka mithlu khabir sun borom wax na ci lu bari bari hadith yonte bi itam yu bari bari bari rot na ci indi won nañ ci lu bari itam waye dañ koy teunk man nañ ci indi rek hadithu sayyidina hamzala bi imam muslim yakana netti hadith bu wer bu amul shek nga xamne ci mujju ga hadith da fa waxane ci yonte bi ne ko buñ nekké fi yow dañuy yeg bo xamni dañuy yeg bo xamni doyna war waye nak buñ genné dem ci kër ga jaxaso njabot ga yeg bobé dootuñu ko yeg sayyidna muhammad ne ko والذي نفسي بيده لو تلومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لشافحتكم الملائكه على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظله ساعه وساعه نيت يوم لاكو نيكو بوغين نيكي في مان حال دي نين دي ام بوغين كي دون صح ملائكه اي دانن شافحانت يين ديغ بيتيك في سين كاويلام hal bobu man ngeen ko amé ci zikr waye nak aduna moy da ngay lolou mën ta sax hal bobu mën ta sax motax da ngay nek fi man lélé nga dem ci kër gi itam sax won dék soxné motax ku melni señ ci wa señ ko jiné wa man yurid li rabbihi alwusula falyabghi qabla sayrihi dalila kep ko xamni bëgg na wusul ila allah ak ci yalla na wut dalil moy señ bo xamni mo koy dékkal yoon señ bobé nak wax nañ nami mel duñ ci dugg ndax day gëna guddu wax nañ ci ay charte yo xamni mën ci ñak faaw mu xam yi diine yi xam suñu borom ci niko ahlus sunna jangale waye dund ko itam shuhud am ci shuhud ak dawq amalan wa dawqan am khibra itam ci tazkiyatu nafs ak yoon yi ngi koy defé lool moy cheikhu tarbiya teewul amna yenen serigne cheikhu ta'lim ak cheikhu tarqiya waye serigne itam bi nga xamne moy tarbiya faaw mu am ndigalul tarbiya nga xamne day amone mom ak
1: serigne la ilaha illallah

bu ko fodé sabo ba nga xamné ni jëm mi solo ci dañ na mu def atté bi soba nak ndox mu ko ñëk duggalé mu lab way li gën dal moy yéré yi takk soy bu mu leen jaxassé yi takk soy té it potit may it da koy sopp kon ber leen fod leen ak sabo ba jëm mi solo ci dañ mu def atté bi mu fod ko ndox mu lab ndox mu jëfé mu dal di lab wallahu ta'ala mbokk mi laaj néna ko xamné dafa bëgg jaalé ko xamne mbokam da faatu ndax bu man na dem jalla gi ko wala day nit bañu robbo nokki ndax man nako jalla ñeek mi dañ ci neew bi wala faaw day nit bañu robbo nokki waaw li tuddu jalla da ci sharia on sa bo yegene musiba wacc na ci bop su bokum julle rek man nga dem def ko kon bu faatu lay man nga dem defal ko ndax jalla ci sharia moy dem defal ko mun loko natou bi mah mum xawoy ci mom waye dafa melni nak liñu def fi mom dem di jaxale di joxe ay khalis mu nan faaw dañuy nek ba dent ko wona ko joxe lolu a drawé du sharia wax ci sharia mom dem sax di joxe khalis lu dul ne dañ ko djewlu dimbulé ko ndax sax na ne yunus alayhis salam da na wax bu nit faatu lé mu wax ñade na ñom ñu toggu it ko da gina amna lu leen galan koy ba mënu ñoo tok duñ tala tok amana de jox ay xaliss niñ ko defé ni mom ci suñu adla mako waye bu ko teugul l'islam santane de jaale l'islam santane mom manis nako def ndeuk ñu rob manis nako def ginaaw yoro rob wallahu mbok mi laaj neena kuy jëfëndiko al yudul mahud waye neena day liggey ba fukki rakka yi ñu wara julli ci guddigi mom duko mëna julli moy ndax dana mëna julli ñaar rakka rek bayiko wala dakoy fay ab julli nak bu xasse jël werd mom na xamne engagement bu mu jël digg borom nga ko war jëm sam xeyna fukki rakkay ndax du sar fu mu doon sari guddu jël jang ñett xlas la mu doyna amna lo xane kon warna mëna am ci guddigi barab bu ko duggal xeyna buñ ko neewon da ci jang lu bari ci alcorane bu jël waxtu waye ginaaw mom lu man ci alcorane mëna ko ci jang kon na tax ba saxal limu rakkay yeen da fa ba saxal limu rakkay bu fekke dafa ko ci guddi giit ba ci ginaaw bu nafile da gane ba tes bar man nako fay ay na xam dal lu warlu la war ko way diko def bu xate man na wañi saar yami jang wala limu ay yami jang te gattal ko waye fexe bu matal limu rakkay wallahu ta'ala mbok mi laaj neena dafa deg borom xam xam bu wax ne julli du yor ay loxo ben dalil rotu ci nekul ci muwatta wu am malik nekul fenen muy laaj ak leral ci lolu waaw julli du yor ay loxo de moy al mashhur ci mazhabu al imam malik am nañ ci ay dalu way bokku na ci amalu ahli al madina te lolu ci dalu way masab mayla don ci ab hadith du wer bu rote ci mbir mu dik fek wa madina di jef lu wut ak lolu day japp ne jef joju day wane ne kon yaronte ali sallam bu digli won lay mu jina ko baye di def lenen du bokku tok lola xam ñom ñom mu jëdd ak yaronte bi alayhi salam kon lañ nekkon moy la mu jëlek lañ ma fi diko def bi ci defit ñaari hadith yu rotna yo xamne dañ ci dégg lolu benn bi moy hadith ki ñu won ci jakk yaronte alayhi salam julli ba nopi dem nuy yaronte bi alayhi salam mu nako demal nga julli julli wo daf ko ay yoon diggal ko nañu julle tambule ci tambuli wa waye amu fenn fu fu tuddu ngëp ay loxo ñaarel ba ki doon melal julli yunus alayhi salam wax bu kabare day dal ba yax bu ne saxaat ci bere bob do war man ko yalla bindi kon ay loxom yoru moy ci fan ci mom loolu it dañ ci lu leer la ci mazhab bi ne day junju ne kon julli li ci ciosan moy yor ay loxo kon ñaari hadith lo nañ ci yo xamne yep hadith yor la ahadith yu rosti qabdu nak borom xam xam hadith yi dañuy wax ne hadith bu ci mucc ci ay wax abu ba bok amé ben hadith la té dañuy wax ne kon jëfi ma wa madina ji day wané ne luñu na saxal la lolu moy li ci masabu malik dal bi defit amna ci sahaba yi radhiyallahu alayhim ñoo xamne xamoon nañ leen ñuy qabdu ñu julli di yor seen loxo naka nonu ci tabi'oon yi ñoo xane ay borom xam xam lañ ci sahaba yi ku melni abdullah ibn zubayr wax nañu daf daan yo ay loxo

jamono yi serigne touba nekké keur guma ci ndiarém amna kuma sa ñew fekk ko mu tok and ak kum koy nuyo leen neko ki sama woleure day mbirum lam mbolé mbeur yi nekk fi dan na leen ma bëggoon nga ñaanal ko serigne bi dal ni beurep jog taxaw di dem ba ag ci buntu kër ga dal di joxoñ armel ya neko ana no def ak mbeur mi dal ni teud fi

amna ko ma sa ñew ci sëriñ bi am kum andat bim nuyo ba nopi ne sëriñ bi ki sama jami dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne bare di julli rakkay gudd bam noppé ne ko lo wax ko ka ne ko ki sama jam la dama ko andi won dila ko jox adiya sëriñ bi ne ko boko momé de ya mom

am nataalu web mag bu doon xëccoo ay pal suuf sëriñ bi tere ko yeewul mu defi pexe ba nangu suuf sa ca pal ya daa di ñëw ci sëriñ bi ab yor yor ne ko maa ngi sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ko jëlan mu ne ko suuf soosa nangu naa ko sëriñ bi ne ko mbaa nangu waale nga asamaan sa ñoo bokk borom de ñoo bokk borom de ñoo bokk

oy hun ya bal ban devi kuy mudal nat al kharnubi yisunu yaay te ñu ngiram ku ñak yaay day nam pumam budal de bon ngal adam aguni mbolem kharnubi babal za dom yep bot ñoomin ñu botte nu njabot man la bot nga jox ko mbot na yalla na dal qalbi ya fa muridi sudral matli jakki ji ñu naal fo tollu dali seeni alal na yalla na dal qalbi na yalla amnil mustafa tabakh jumaa mustafa ba mu tolli marwat ak safa na yalla na dal qalbi na yalla

sayan wax sen nga wote nga sayan xamo ko rek tunda sayan tam dogal na dal xarm bi wacc nga yow lo ma sawax dem nga ko jox ku mata jox dawonu nak dawonu nya se don nga mbollem xarm bi ganjagu ndaw gi weddatul mag ñi nga yar ken wadatul mo tax mana la suratal njambat li won ci xarnu bi njambat li moy gaay di kon daawé ci xéewal yi fi won hay ñi ngi def yam bawon ngir ñak gi ci xarnu bi a ñak bon ci waju ba da taskaram xalam baja da ci abu tay ngay anila jaaxal na gaay xarnu bi lele nga gis fi am murid muy taxawal ne marid wala mu xacc def tarit ndaw ñombe gaay xarnu bi anda commerçant yi di jaay ñi di waja seri baxay te xam ya doon seeni baay mote nga naatal xarnu bi ñi le nga xacc def seef ñi defi dak ngir baña lof ñi daw baraw bani no fif mate nga naatal xarnu bi yow lañu yaakar abada ngir yaanu tagalek bi da tuub nañu.